mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile to ti mo gbogbo eyin omo olohun te wa ni osodi papa julo ni ewe nla primary school e gbera so mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu eko kanle laipe yi mo gba olohun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di sunday sunday la to se bebe si tori pe ise ti aran mi oni ma je si omi yen ni agbara olohun ninu service gbogbo service ni o connect mi o dekunle epaphras e dide sa e dide ma gbogbo yin te wa lori facebook e kan mo te si oju facebook yin e mo te sori youtube jesus loluwa ede to da to laye yo si jesus is the lord so e ma bo ni bi pepe e je mo mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi christi oba ti mo so aye yan di iyanu oh mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yon mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe ah mo ti wo ilu eko de bayi le winla primary school ibe ni mo a ti fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni

0: iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa aso e fun yin ohun ti olorun re nikan le se only what your god those things that it is only your god that can do it topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti olorun to da aye atorun nikan le se ohun lajo iwasu emi mo so pe olorun re nikan lo le gbala it is your jesus that can save emi mo waasu e pe olorun yi nikan ni mo so yan di oloro emi mo wa so pe olorun yi nikan lo le gbe eniyan ga a lo se bebe gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere we nla primary school kin to ni edide ke to ki hallelujah la oni ni 16 kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mami mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe olorun re nikan lo le se o le ri bomi laye laye mo si wa lo bomi tori pe ko si nbe a mo da olorun mo lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ile to je pe ma budi enu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni eko ma fun yin anointing oil bo ti wule ka po to e to wa da ju be ni pe yato si anointing oil e gbo nti mo fe so yi ati ngbadua si omi oni ilomi wa pe number 5 omi ye kan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bottle bo ba le agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bombi radio yin nkan meri si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te n gbe kale so wa omi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re olorun fe dan yin wo boye igberaga to ba ni ni ta ni ndun yi so e kokko dide na gbogbo eyin omo olorun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ki hallelujah si eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o ba won kan se laju nisin won ki won sagbala orun ni pe kaabo si agbala orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti oje kiti ati to mo ri be mo wa ni o hallelujah la mejo si ogo mejo lo ni 16 so so fun mi pe scam niyan ah bo ba ti en be mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni to nsanu e enikan mi e se so si gbagbe npa sosi bayi eh ko si sosi nu hallelujah hallelujah is a heavenly language oni si saturday so bo ba sun le dide wa ke bo ba joko oke oja to ba se ko lohun lo da o oya dide a jo hallelujah ni to ba ni gbiraga ni bi to ba wa eyi e si se lesson mercy gbagbe npa esin re bayi gbogbo eyan dide e ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya nina katumi ne shendo hala zenumi kwa pihala inje ne shetoka ni agbara ni to laye atun enikan ni woli se ni apia lori facebook laaro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la side ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be eyin omo olohun nje je mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 toro ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yin se nkan kan ta ko seri iyen ni ola isin meji si ni iko wa ye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside to sile e wa wo bebe ni jo Sunday e wa wo bi emi opokun bi agbara isu se njade lara awon mo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi olohun se bere si rin o wa so mu wa pe Sunday le ni o je climax so gbogbo eyin omo olohun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je ofa buku ti won pe ni ikoyira yi na ni oje ki se kan kan jade o le je ogun amu boy afẹ ti jade lola so ni wema emu omi dani number 6 bo si le mu dani ori n so ti ori n church awon ti n bo loni bi en ba de le so ji won ba omi pade enikan ni nebo lo soji na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowo e alagbare ni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe bi si ti awon ago meje laaro la ba tin pari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 eni kani ele fe kan kankan sinu omi bi yato ba wa a je pe mi e se woni olohun eyan ayan fe ni bo le tin gbun mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni olohun nikan le se olohun nikan lo le fun o ni eri it is only God that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesus te fe mo gbo yi, o ni emi so tele. Eri Jesus, o le mi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi n ba fe so tele, eri Jesus bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri, o fe ki Olorun ko fun o ni yanu, wa dide. Nawo yen mo na bi gba to nke hallelujah, pe baba da eri nu mi je testimony temi na jade olorun ojiji yo si mi lojiji loni ojo Saturday in the name of Jesus Christ engineer eje won ti mama iso e won mo to pe osu kan ti o le yagbe
1: enu sa baba mi o e karo sa o aku adura aro yi o emi omo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu ifo baba mi o eri mi lo su jade fun mi o eri lori omo omo bibi mi omo aburo mi o sele npe atigba to ti bi omo yen pe o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko sese to to ya ni igba ti won ti bi igba awon omo kuku ma ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa wa yi mo wa 77 yen mo omi omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy eni yen mommy aburo mi gangan ni omo ya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atoro lo fun won ni odo won yen mo ni oya chama ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo bi omi yen lo fun won ni ojo Saturday so bo se di ijo bo se di ojo ojo Tuesday niyen bo se dojo Tuesday niyen bo se send voice note si mi niyen voice note yen no ma send e si yin sin bo se send voice note si mi niyen ni pe han si mi ah omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo yen ni mo so ah baba mi nu mi dun o wa si uni ah una anti mi uni omi 77 yen uni mi ti e mix e rara uni un kon fun ni room be ni uni be lo un kon fun lo un kon fun un kon fun uni gba to ma di aro ojo kiji to un be si ni fun lomi yen mo be uni bo se jagbe repete ni yen temi gon ri be mo ni ah nu mi dun e mo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun boya bi ojo melo kan ah emo iru inira ta ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mu tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda ati gba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mi ra sticker ara omi agbororo ti mo gba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de laaro yi o awon onibara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo n ta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu molegbe kan awon attachment lori isirisi mo tun mu molegbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won onibara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin ko to to irole awon snacks yen de ma tan snacks to je pe tele tele bayi titi diro ni o si ma po ninu show glass nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijo comfort line mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba tomo ati temi mimo e ba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir

0: sister yen ni eyin le se wedding mi lagbara olohun emi tin se wedding re ni gbogbo eyin omo olohun bo le wa se bo gbo bo se lo e wo bi olohun se turn around everything just turn around good job come good husband come and wedding come out na niye ko ju be lo e je ngbadua fun eyin te fe nkan merin yi e gbe omi yin te sile lowo testimony lo ti gba si yen testimony ti kunle reke reke lagbara olohun a tun test waju ngbo ba to di sunday omi te gbe lowo yi e lo gbe pamo si ara awon yoku ti ba ti gbadua si tan mi mo bo yo fe ise to le tan ise re tabo nfowo business na omi yen si waju tenu aminaka aladusha lati oni ilo to je ojo 16 oni ni 1605 angeli to npa kadara ada ase tin tun ise tin tun aye se agbara tin fa ise to le tan ise ati owo to le bere business agbara yen ko jabo sinu omi to gbe lowo in the name of Jesus oni je ka pe ni omi iyanu ipele keji to tun sele si sister yen mi mo bo yo fe oko gbogbo eyin te ngbo lo ngbo fun oko o ngba lo ngbo fun oko tabi iyawo e gbe omi yen ke wa kun le si di radio yi oni ni ojo saturday o ti ba won kan yoyoyo ojo saturday ayo ti e na kan gbodo jade loruko baba to ma ti temi mimo mo duro ninu jegunjegun ase ledumare oko ayan mo aya ayan mo ti e se won lo nwa kiri mo ni ko wa oko e pade in the name of Jesus Christ ipele keta eyin te ti e ti wa loko eyin te ti niyawo te ti se wedding oni la mark e loruko baba to ma ti temi mimo ki oju ayo ti e na o jade in the name of Jesus ase ti mo be ipele awon keta ti mo fe gbadua fun nibi te ba wa eyin na gbe ese meta si waju e gbe omi yen dani omi yen o lo da pamo sara awon yoku ni omi number 5 ni to tumo si ori ofe enikan ni woni elekeeta gbogbo eyin te fe loyun tabi te fe gbe omo yin dani wa gbe omi yen si bi kun re angeli to nba mi sise to ran mi nise ni only amenosha alada pelu imi si olohun ki ikun yen ko gba omo du angeli lo so fun maria pe wa loyun afefe lasan lo fe si even won oba sun te loyun jesu mo so le kan na ki ikun yen ko gba omo du sa bo se gbe omi yen sikun be lo se mo gbe omo re saya ma bo se gbe omi yen sikun be lo se loyun ase kokan loni e ko de ti oni le to ba se se ti n ba ti pari adua ti mo n gba yi ti wa to pe ba nbe le go and meet e lo meet enikan ni laaro kutukutu be ni ase ni jabo yi inu yen gbodo gba omo du olohun mo fo olohun bi o je ki eleyi o doyun in Jesus name elekerin ti mo fe gbadua fun gbogbo eyin te ni lo iwosan gbe omi yen sumo bi omi sumo bi radio o wa joko lele joko o ni lo iwosan iwo na fe testimony asa lo be nitori aise dede wa ina alafia wa nbe ni ara re bayi ni oluwa wi ase iwosan ati imisi iwosan o ya wo inu omi yen lo gbogbo eni to wa gbo mi laaro yi fun won ni testimony in Jesus name mo lo pari yoku ni osodi laaro yi ewe la primary school ko si wahala kankan ani fun ani gba ni program mi nbe ma kan pe orisi ipele eyan mesan jade eleyi ni oni je ki gbogbo awon to nbe ni agbegbe ni osodi o gbagbe gbogbo eyin te wa leko ipade ti mo nbo yi ipade agbara ni sisi daji ma bere igba jo ba video 830 ma ti pari gbogbo eni to nbe nbe ma fun ni anointing oil gege bi ohun olohun anointing oil 77 emi mo seleri fun yin ma de be ni se ni ago mefa lagbara olohun enikan ni osodi sa wa si osodi ko wa bere pe ejo ewe la primary school titi to fi get en to de to mo be e mo bo nibe ibe lati pade to ba wa di ola bottle water mi ma wa kan kan mewa to ni se pelu eri si omi te gbe lowo gege bi ohun olohun a pade ni wema e mu ore emi ni yanu kan jade by faith oni ni ojo saturday mu ida mewa emi ni yanu kan and eyin ko to san ida mewa bi emeji si loni tori we oni gangan wa ran owo si o gbogbo eyin te fe se be account number church lele
1: 1966 36 38 73
0: Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade an e je se leyi bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe Job lade Job chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni lojumo Job 19 titi wo 24 eyin omo Olorun ti won bi loni da gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary te mark wedding anniversary yin loni iwaju ni ope biti ko mo re si e lo tayo e lo serere koju omo ti nigba kokan ke ro wo mu ninu aye ase ti mo be in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you